Iniki tarekamayan tu le baki amali aminya wa yamange riempo anna le baki ganna ki tallun pulo allo appala paramisi tengi la sicini tubuna rikuburuna batu image rikuburuna sicini mi tubuna jari butta le baki ammar lammi masarlo dudu nyawayang kadaya o tubuku Palalusukku sikini mi salang sikini mule bakina kana mo tallasan na tubua.

tanna talen kusabara makori kuburunu na tuntayam pangama seyam barani akima upan na nasare kibaji papinyama na puna ni akichilaka nasare kipajalan naraka na kana motala sanna tubuwa nyawa ikuwa batanna kalelu sukur na puna batumo salangalo kiyama ka pari pari makolinta mangerinak anta maritu burule baki amali yami nyawaya mangeri Allah utala lebaki nakana mu malaika ka malaika ikiraman niyakari sete kairi kati binari kairina malaika ikiraman.

pulo wallo appala parami si seniri kuburu na si kini tubuna pagina ipala lomo batu imangeri kuburuga si kini ni si sala sala na simbuku bukuna nagana monya waya o tubuku o batana kalengku barakamayata sabaramakontum nanupala pelaluta jampang ase ambarat niya jimang pa irawa kuburu.

kusa bara makori kuburono na tunta yampang mase ambara ni akima upan na nasare kibaji papinyama na puna ni akichilaka nasare kipajala naraka na kana motala sana tubuwa nyawa kuwa batana kalelu suku na puna batu mosala ngaluki ya maka pari pari makolinta mangeri na anta mari tubulu le baki amali ya minya wa ya mangeri Allah.

Pagina ang tutaw matachadi-chadi ya anana. Tau ni kamasean riallahu talani pamoporang irisikamah.

Kale kale alusuku taena maraen ya tonjile bakanu kareso irilino le bakina kana motubua inaiko antutau nanakana monya waya inake annele bakanu agansira garaga riwatul nutala sale baki amali aminya waya mang eriampo anna ri allah taala napunna ganna mi.

Le baki ammar lammi masar lo dudu nyawayang kadaya o tubuku o nyawa palalusuku sikini mi salam sikini mule baki nakana mo talasana tubuah.

narafya na kana motala sana tubu anya waiku batanna kale lusuku na punna batu mo sallang allo kiyama ka pari pari makolin tamang erinak anta mari tubu lule bagi amali yang minya wayama ngeri.